0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Need extra budget fast?
1: Mabilis, mabilis, mabilis, mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos pa ng loan sa Ronit.
0: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget, mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
1: Mabilis, mabilis, mabilis, mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala ng extra documents, mag-loan sa Ronit.
0: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
2: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronit Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: I'm late. What? No ships available? Wait.
4: Surprised? Welcome to Ava Cruises. A voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable.
5: This is Adam Orelar again. I recommend Ava Cruises. Explore the seas.
4: Ava Cruises are trademarks of Ava Cruises Limited. Features and activity vary by sailing. Ships registry, Avalantia.
6: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-power energy light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, yung driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa power energy light na, yung pambayad sa kuryente. Ang power energy light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa power energy light sa 0852.

0: UN Radio. Need extra budget fast?
1: Mabilis maglone. Ang Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
0: Adam Orellar po, para mag-extra bilis na extra budget, mag-Ronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay mag-

0: Woohoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: When girls washing the body, put something the newest soap had arrived. Introducing Alias Papaya Soap. It's made from papaya extract, enzymes, skin reroon with vitamins C and E. No to bad skin, yes to skin lighting. Alias Papaya Soap for 20 pesos only. Go buy available at Jor, a supermarket, and other grocery and supermarket stores nationwide in Philippines.
2: Also available on milk soap and aloe vera soap for 20 pesos only from Alias Manufacturing Corporation.
3: Para sa anak niyo yung mga bata, tadaan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545 0469.

para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa power energy light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang power energy light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-5450-46.

para masustansyang pagkain na, para magiging malusog at malakas na? Matamis. Maganda. Masarap. Si Nanay nagluluto ng pancake at ilagay ng C-stores at sa inyong tindahan. TGI.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, yung driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, yung pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545 0469.

Maganda. Masarap. Si nanay nagluluto ng pancake at ilagay ng syrup 200 piso lang. Mabibili sa lahat ng grocery stores at sa inyong tindahan.

0: O-Spend stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products.
1: DGON Radio.
2: Kay capsule ko, tapos inumin nyo ng capsule at water, bumili ng drugstores nationwide, CGF Malunggay Capsule na, available na sa PBC Drugstores, and the Kyle Montaño Generic. Mabibili sa mga botika. Mahalagang paalala, ang TGF Malunggay Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga uri ng sakit.
3: Mabibili na ang TGF Malunggay Capsule ang TGF Pharma Products sa mga bibili ng drugstores nationwide.

Naggigising sa umaga sa alas 5 dapat para magiging malakas ng bata para hindi pagod mo na. Mag-Gimis o Maple Syrup para masustansyang pagkain na, para magiging malusog at malakas na. Matamanda. Masarap. Si nanay nagluluto ng pancake at ilagay ng syrup, 200 piso lang. Mabibili sa store at sa inyong tindahan.

ninyo yung mga bata sa daan sa harang ito? Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545 0044.

0: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harangit.

Ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper. Iyong driver sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545046.

0: grows in beauty. Glow naturally. Shine confidently. Roseanne Beauty is available at Jor A Supermarket, Melody Mart, O-Spend stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Para sa anak niyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545 0465.

0: Magnus Rice and choose some flavors are Obeh, Mango, Chocolate, Milk, Strawberry, Mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide for get 20 pesos only.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.

0: regular po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Mmm, sarap. Mayonnaise, 67 piso lang sa suking tindahan. Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng sa Picard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third party test. Mag sa Picard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
1: Sa Picard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs. Nagugulo.

Adam Orellar po. Tatagay ako tayo. Iinuman tayo ng light. Magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po. Kasama ang inuman ito. Tanto ay light. Barkada sa inuman. Kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas ng ulan na huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan. May bago sa Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, mag-Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, the use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 02, 1 series of 2026. Must-

0: Adam Oreller po. Para ang dumi sa kara sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Usnayan, buti kaya ng Sapicard and X sa soap ng Kojic. Mag Sapicard Pure White para sabon germs.
1: Sapicard Pure White para sabon.
0: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Choco. Para itimpla Choco, B. Taurine. B. Vitamins of iron Z. Deficiency. Pag Burr Brand Choco. Sa Choco. Hapunan na. Burr Brand suitable is not a substitute.
2: Freya Santos po. Nakarating na sa bahay, mailakas cement. Baka dinurog na cemento. Ito ang Jorker Cement. Parang mawag sa bahay. Para tuibay sa cemento. Sa trabaho nila Freya Santos ang cemento, mag Jorker Cement. Maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.
0: Kaya napagod sa patients. Nayan, Choco. Para itimpla Choco sa Taurine at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag Burr Brand Choco. Tibay sa Choco. Hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
3: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Burr Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Burr Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adult. Available pa sa sachet pack, kaya pa.
4: Burr Brand Aldult, level up na sa adult.
0: May bago sa Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, mag Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to you child's health. EO51CA number 02, 1 series of 2026.
5: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
6: Si Bella po ito. Sa pawis, baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap. Para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder. Para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60.

0: bumata, ah, mag-EU Executive Optical para expert eye care. Huwag lalabo ng mata. EU, love your eyes.
1: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
0: Adam Orellar po. Iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.
2: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na semento. Kunin ng semento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa semento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang semento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.

0: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na cemento. Kunin ng cemento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa cemento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang cemento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.
2: When girls washing the body, put something the newest soap had arrived. Introducing Alia's Papaya Soap. It's made from papaya extract, enzymes, skin reroon with vitamins C and E. No to bad skin, yes to skin lighting. Alia's Papaya Soap for 20 pesos only.

0: TGF Supermarket, your best choice. TGF Supermarket, your best choice. TGF Supermarket, your best choice.
1: Adam Orellar po, tatagay ako tayo. Iinuman tayo ng light, magtanto ay light, para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po, kasama ang inuman ito, tanto ay light, barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman, tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.
2: TGON Radio.

0: Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt, tapos na ang walang dumi. Ang Burr Brand Jr. para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby. Mag Burr Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. EO51CA number 004, series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.
1: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
2: Hay, ang hirap.
1: May solusyon na dumarating, hindi ka mapapagod.
2: Ano yun?

0: day.
1: DZEX. Every time, anytime, everywhere. I'm here.
2: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
3: Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adult na.

0: Aray ko.
1: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan.
2: Unilab Quality
3: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Corn Sinigang Mix para palutuan ng sabaw. Original at gabi. Serving suggestion.
1: Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer para masarap ng sangkap ng inuman ng beer. Lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan. Drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman. Drink responsibly. Stop at chumi. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
2: Unilap quality.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Aray ko!
1: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-alaksan FR. Para tanggalin ng aray. At tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan. Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
2: Unilap quality.
3: Ibuprofen paracetamol is been generic name of Alexon FR. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer para masarap ng sangkap ng inuman ng beer. Lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan. Drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman. Drink responsibly. Ako po si Adam Orelar po, mga tubig iinumin, mag-absolute distilled pure water para malaki distilled water na madaming tubig. Adam Orelar po, mula sa Absolute Distilled Water, 200 piso lang. Also available for Absolute Bottled Water, bili na 25 pesos lang. Promo runs to June 1st, 2025 to May 31st, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB251925, series of 2025.
5: Get 25 pesos of Absolute Water, bottle small and big. Promo runs to June 1st, 2025 to May 31st, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB251925, series of 2025.
1: Adam Orelar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron, taurin, at inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
5: Cobra Yellow and Cobra Green. 13 pesos long SRP. Cobra Red. 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
1: Teach.

0: Abot kaya? Sulit na sulit. Halika na, i-enjoy ang shopping experience. TGF Supermarket, your best choice. TGF Supermarket, your best choice. TGF Supermarket, your best choice.
1: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

0: T-E-X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Scramble egg, haluin ng itlog, maglagi magic sarap, para magluluto ng itlog, maglagi magic sarap, scramble egg ang magical.
2: Let's lay, good food, good life.
3: Lagi magic sarap, scramble egg ang magical.
4: Sara Guardian po, ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-coffee ko Blanca, para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape. Coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
3: Coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
5: Pagod na naman ako. Nakatrabaho, hindi makakakunin pera. Mag-Burr Brand Sterilized. 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho. With proper diet and exercise. Burr Brand Sterilized. Tibay pagod na sa trabaho.

0: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
1: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat. Ano po yun? Parang masarap.
2: Oh, eto. Ang paborito kong biskit, Camion Coconut Crackers.
1: Camion Coconut Crackers?
2: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
2: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
2: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
2: Kung gusto mong matikman ng coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
3: Para sa anak niyo yung mga bata, daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545046.

0: paborito mong tugtugan.
1: Kasabay ng agahan.
2: Good morning, B.
3: Long C, Topsy, and Tosi.
1: Lalong masarap pag may
2: Good morning, B.
4: Nanatiling number one sa buwan ng Mayo, ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number one sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1
5: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

Kaila sa pagbubukas ng school year 2026-2027 ngayong araw. Malawakang reforma. Para matutukan ang pagkatuto ng mga estudyante at mas mapalakas ang suporta sa mga guro o inilatag ng Department of Education. Teachers Dignity Coalition o magkakasana ng pagkilos sa Medyola, Maynila para igiit ang dagdag sahod sa mga guro kasabay ng unang araw ng klase sa mga pampublikong paaralan ngayong araw. Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian maring iginiit na hindi siya nagpapagamit sa Malacanang o sa kahit sino mang individual. Malacanang binigyang diin na hindi nakikialam si Pangulong Bongbong Marcos sa gulo sa Senado. Pero dating Senate President Franklin Drelon naniniwala na dapat nang pumagit na ang Pangulo sa sigalot sa Senado. Pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanumalyang flood control project sa ilalim ng bagong Senate Majority Block, isa sa gawa ngayong araw. Senator Alan Peter Cayetano'y giniit na hindi otorisado ang naturang pagdinig. Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Maaring ituloy kahit 12 senador lamang ang dumalo ayon kay dating Senate President Franklin Drelon. At Pinay tennis star na si Alex Ayala na sungkit ang kampyonato sa WTA 125 Birmingham Open matapos talunin ang pambato ng Czech Republic. Congratulations! Napakagaling! O mga kabarangay ha! Para sa mas kompletong pagbabalita, kompletong impormasyon, bisita tayo ng aming website www.gmanews.tv or makinig na sa aming AM station DZWB 594 Super Radio. Quality entertainment, mahanap nyo mga kabarangay, tatawa ka na, tatalino ka pa dito na sa Barangay LS 97.1 Stronger Forever. At ito po ang programa ng Potpot and Friends, mga kabarangay. Siyempre, kasama nyo ang Team Kapoy, Papa Carlo and Papa Jepoy, mga kabarangay, hanggang alas 9. At meron kaming Facebook message na. Okay, mag-request na Papa Carlo 08 sa Facebook and Instagram Papa Carlo 971 LS and TikTok Papa Carlo 1. It's now 6:08. Simulan na. Oh, wala na paligoy-ligoy pa. Automatic yan. Ito ang Potpot and Friends sa Barangay LS 97.1. Let's go! Stronger forever!

0: or expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ang hirap pa inumin ni Bunso pag mapait ang gamot sa lagnat.
5: Bute, may Kiddy Lit. Chewable paracetamol in candy flavors. Madaling ipainom, kaya ginhawa para sa amin.
6: United Home. Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Kiddy Lit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: United Home Kiddy Lit. Chewable paracetamol in candy flavors.
9: Barangay LS
3: 97.1.
10: Stronger forever.
11: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
12: Place your bets. Player. Or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
11: Bet 88, your ultimate playground.
7: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
13: Sign up and play now at bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
14: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia.
15: But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
16: United Home.
17: Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
18: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
19: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Chicken Spread.
20: Lady's Choice Chicken Spread.
19: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
20: Padikim!
18: Mmm!
21: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
22: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
13: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega sigla ang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
23: Aj! Ilong Ranger?
24: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
23: Disipon. Di siguro tumatutuloy.
24: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
23: Sipon agad?
24: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
25: Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus Clorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your
26: doctor. May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Panilar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection, tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
1: Stronger!
10: Matibay!
1: Forever!
10: Habang buhay!
9: Barangay LS
3: 97.1.
9: Forever!
3: Number 1!
1: Better ang summer sa Barangay LS!
27: Para saan yan?
28: Practice lang. Lapit na eh.
27: Assuming ka, no? Alam ko, game 3 ngayon eh.
28: 2-0.
29: Aray ko.
27: 2-1 para sa Ginebra San Miguel. Yan, pwede yan. Sa Ginebra San Miguel. Ngayon pa lang, isi-celebrate ko na yan. Pero kung isi-celebrate mo yung
28: New York Knicks
27: at saka Spurs, well, ngayon pa lang sasabihin ko sa'yo, better luck next time.
29: Aray ko.
27: Huwag masyado kayong atat.
28: 2-0!
27: Huwag kayo masyado atat. Illegal yan. Ha? Naupo kayo dyan. Naupo kayo dyan. Illegal yan.
28: Congratulations!
27: Saan?
28: 2-0. Pero alam mo ba, nag-research ako. Sabi ko, meron bang 2-0? Alam mo ba, yung kailan lang, 2021, Nangyari din yan sa Phoenix Suns. 2-0. Sila Devin Booker.
27: Ah, talo sila dun ah.
28: 2-0 din sila.
27: Ano yun? Yung Milwaukee Bucks?
28: Milwaukee, naalala mo. Milwaukee, si Giannis.
27: Giannis. Yan ba yung ano, bubble?
28: Hindi, eh, Lakers yun. Lamang na, dalawang panalo na lang champion na ang Suns. 2-0 din ang Phoenix Suns. Anong nangyari? Si Giannis Antetokounmpo.
27: Galing nun, no?
28: Oo, kumana ng kumana.
27: Alam mo, ngayong era na to, walang ano, walang yung talagang team na nangingibabaw na...
28: Dominante.
27: Dominante na, like...
28: Golden State
27: Warriors.
28: Kung maalala mo yung Golden State na...
27: Spurs, like Lakers, and Chicago Bulls.
28: Oo, yung ngayon, walang sigurado.
27: Wala. Hindi mo, tingnan mo. Kahit ano, ngayong isang dekada, kahit tingnan mo, iba-iba yung champion.
28: Oo.
27: Like Michael Jordan, dere-derecho, tatlo agad eh, three-peat. Lakers, three-peat. Back-to-back, Spurs.
28: Si LeBron lang yung dominante pero talunan eh.
29: Aray ko.
27: Sa team niya, dominante siya.
28: Ilang sunod siya? Walo? Championship?
27: Oo.
28: Dere-derecho.
27: Pero nakasunod, naka-back-to-back siya, dalawa, di ba? Wala.
28: Meron, Miami Heat.
27: May back-to-back ba siya doon?
28: Miami Heat, oo.
27: Yung Dallas. Miami. Ay, hindi, tinalo siya ng Dallas.
28: Tinalo siya ng Dallas, tapos pumalik uli.
27: Champion Spurs. Na sila doon.
28: Spurs. Anong kalaban nila? Isang champion sila, OKC. OKC. Yung sila Westbrook.
27: Yun yung unang champion nila sa Miami Heat. Okay.
28: Tapos, Spurs uli. Nakalaban nila. Spurs. Tapos, kung doon nagkamali, Spurs uli ang tumalo sa kanila. Tapos, Dallas. Yung nag-champion sila, Dirk. Jason Kidd. Yan.
27: Tama.
28: 6:34 ang oras. Malunggay pa. Magandang umaga.
27: Magandang umaga sa mga talunan.
28: Bawi tayo.
27: Bawi tayo.
28: Kaya muna tayo.
27: Uy, congratulations sa Angas ng Pinas. Panalo.
28: Sino?
27: Angas ng Pinas. General Casimiro.
28: Ah, nga
27: para sa mga mahilig sa sports, sa boxing, sa larangan ng boxing. Si Luis Neri, tinalo niya. Anim na beses niyang pinabagsak.
28: Balik natin. Balik natin. First round pa lang, tumba na.
27: Tumba. Apat na beses pinatumba niya. Tapos sa round 2, isang beses. Tapos round 4, wala na. Hindi na nakabangon. And of course, congratulations to Alex Ayala.
28: Daming pag-usapan sa sports.
27: WTA 125 Birmingham Champion.
28: Tennis naman yan.
27: Tennis naman yan. By level pala yan, no? 125, tapos 200 ba yan? 220. By level yan, eh.
28: Congratulations, Casimiro and Ayala. Just give up
27: the good work.
29: Aray ko.
0: Mali ka dyan, partner.
27: At syempre ngayon, champion ang mga estudyante. Dahil papasok na.
28: Aray!
29: Aray mo. Ko.
28: Ilan? 26 million?
27: 26 million.
28: So, sa mga magulang ng 26 million. Muulan po. Maulan na umaga, umaambon, makulimlim ya. So, ready na po ba ang lahat, mga mami at daddy? Sasamahan namin kayo. Welcome po sa Pot Pot and Friends. Message nyo kami, ang aking Facebook ay Papa Jepoy.
27: And Papa Carlo. At makibalita kami sa inyo, anong bago ngayon, ano yung latest. Yun nga, may mga maraming latest ngayon.
28: Oo.
27: Ayon sa aming source, itong isa ay nahuli nga na...
28: Nako.
27: Meron pa lang.
28: Hindi pala nahilo.
27: Hindi na hilo. From hilo daw to huli.
29: Aray ko.
27: Ha?
28: Ganun pala yun.
27: From hilo to huli? Ano ba? Ano ba totoo doon?
28: Walang sigurado dyan.
27: Walang sigurado?
28: Panay akusasyon pa yan. Di ba? Kumbaga sa nasaan pa yung ebidensya, ilatag nyo. Di ba?
27: Ito kung, nga si ano, si Christian.
28: Kasi ang pinag-uusapan naman dito is cheating issue, di ba? So, morality. di ba?
27: Mm.
28: So sino yung jowa niya? Pangalan nun? Anyway,
27: uh-huh.
28: Yun ba yung umalma o yung mga tao lang?
27: Baka diba? Mga tao lang.
28: So
27: din.
28: Yung mga tao lang.
27: Mm.
28: Di ba? Meron nga ako nakita na sabi, matagal na akong ano, naiirita diyan. Nakita ko ah, matagal na akong naiirita diyan.
27: Mm.
28: Pero hindi ko ma-post kasi walang dahilan, ngayon may dahilan.
27: Inaano ka ba niya?
28: Oo.
27: Pero pa nga dito.
28: Parang ramdam ko, parang medyo inggit tayo. Ah,
27: inggit tayo ah. Pero ito, sabi ni Gasa, oh, sabi niya, chismis eh, SOCMED admin daw ng isang senador. Ah, grabe naman to. Medyo mabigat to ah.
28: Oh.
27: Ah, ayusin mo yan, Christian.
28: Ngayon, eh, tayo dito, kunwari, kung ilalatag natin yan, yung lahat ng mga ebidensya, doon tayo sa totoo lang, di ba?
27: Mm.
28: So, halimbawa, sinabi, may nakakita daw. Ibe-verify muna yun.
27: Oh.
28: Diba? Pwede namang magkatabi lang. Pwede namang nagkataon lang. Diba, gano'ng katotoo?
27: Ito nga, no, according to our very reliable source, wala daw kabit itong si Guy.
28: Ah.
27: No, may nanira lang daw sa kanya.
28: Kaya nga eh.
27: Oh, pero jutay daw si Sir.
29: Aray ko.
27: Maniniwala ako doon. Sa jutay.
28: Okay.
27: 4.7 lang eh.
28: Di mo sure.
27: 4.7 pero matigas daw.
28: Aha!
27: Confirm, 100%. Pero yung sinasabi nyo na kabit, verify nyo muna yung makukulong kayo dyan.
28: Madidimanda
27: kayo. Madidimanda kayo dyan. Pero yung matigas mo, maniniwala ako doon.
28: Oh?
27: Oo.
28: Ilan?
27: 4.7 inches.
28: Malita.
27: Matigas.
28: Malita, parang iPhone 4 ah.
27: Pero matigas.
2: Sabi ko hindi na tama.
27: Confirm 100%.
2: Ikaw yung may ginagawa.
28: Lit!
2: Toothpick!
29: Aray ko.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo. Kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find the way. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
3: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet88 Sports. Bet88, your ultimate playground.
4: Marami palang ganun.
5: Oo.
4: Nangyayari ganun.
5: Marami. Madaming cases yan, Papa Jepoy.
4: Yung
5: ano masasabi mo?
4: Pwedeng magkita, pero bawal may makakita.
5: Sobrang dami.
4: Pwede pala yun. Ganun pala yun.
5: Sobrang dami.
4: Pwede tayong magkita, pero bawal may
5: makakita.
4: Oo.
5: Kaya ready na ang mga, Papa Jepoy,
4: yung
5: mga dapat dadalhin. Dalangan ng sombrero, dalangan ng shades.
4: Face mask.
5: Face mask.
4: Hoodie.
5: Hoodie. Tapos na kayo po. Surbul yun. Wala na makakilala sa'yo doon. Iwas paparazzi dyan.
4: Sabi ni JC ni Noveno, yan, di pasok sa The Good Husband's Club yan. Ay, oo. May meeting tayo, emergency meeting yung mga loyal. Magandang umaga sa lahat ng mga loyal. May meeting po
5: May
4: tayo.
5: May meeting tayo mamaya at i-verify natin magtatang panahon na para magtanggal ng mga miyembro.
4: Baka
5: ng mga peke.
4: Baka may madamay pa.
5: Ayaw natin mabahiran ang ating asosasyon ng mga...
4: Poprotektahan natin ang foundation ng ating itinayong samahan.
5: Ayaw natin mabahiran ito. Dahil good. Matagal na nating itinatag yan.
4: Tandaan nyo, Good Husband's Club. Sabi ni Albert, sabi ni Papa Carlo, naniniwala siya 4.7 matigas at matikas. Happy na siya. Siguro ganun din siya. Di mo sure.
6: Aray ko.
5: Sino ka para magsalita? Sino ka?
7: Mali ka dyan, partner.
5: Sino ka para magsalita? May karapatan ka bang magsalita?
4: Ngayon, ano ba yung pinag-uusapan kung kakabukas wala ng radyo, no? Meron kasing nahilo.
5: Na nahuli. Ano ba talaga, nahilo o nahuli?
4: Ngayon, pinagpipiestahan. Sabi namin, walang sigurado dyan. Diba, unang-una, wala naman nagreklamo. Ang nangyari ngayon, dire-diretso sa Facebook. Yung mga akusasyon.
5: Doon siya pinag-usapan.
4: Oo,
5: ngayon, diba? Parang na...
4: Kumbaga, naipako na sa cross, nahusgahan na.
5: Na-judge na agad.
4: Oo, ganun ang nangyari.
5: Wait lang. Verify nyo na muna. Huwag pong puro fake news yung mga...
4: Gaano kasigurado yung informasyon?
5: Yung mga nababasa nyo, fake news pala.
4: At yung mga testigo naman, handa bang tumestigo hanggang dumating ito sa hukuman? Gets mo? Kung makisaw-saw ka, nakita ko ganito, ganyan, nagdagdag ka ng impormasyon, kumbaga pinalala mo yung apoy, ready ka bang manumpa kung sakali magkadimandahan? Ganun kasigurado at katiba yung ebidensya mo.
5: Pero kung, Papa Jay, po ito lang, kung totoo man yun, ano masasabi mo dun?
4: Kasal ba sila?
5: Parang kasal yun eh. Ngayon kasi ang ginawa nga ni...
4: Engage. Hindi ko alam eh.
5: Alam ko kasal yun eh.
4: Hindi ko alam. Pero kung usapan kasi dyan, morality at yung loyalty.
5: Tama. Diba? Kasi, di ba, mag-asawa na kayo. Tapos ngayon, kumabit ka pa. Ayun, itong babae ginastusan. Tapos yung tatay pala nun, tumakbo ng something ganun. Sinuportahan pa. Million na ginastus na dun sa...
4: Ngayon...
5: Yun nga, nung nalaman, na-depress nga dahil nga, ginastusan kita eh.
4: Tapos
5: ngayon, nahuli pa kitang meron kang lalaki. Pero, huwag kang magalit bro. Kasi, natural lang na, kasi may asawa ka eh. Ang lang niya doon, gumastos siya. Ba't ka gumastos? Di ba? Ba't ka gumastos? Eh, tapos ngayon, nga, nagagalit ka.
4: Ah. Oo nga, no?
5: Oo, pare-pareho lang. Pareho lang. Kaya huwag ka na magalit.
4: Karma!
6: Wala ni Mom!
1: Don't worry. Dad's got this.
6: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
8: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' choice.
9: Make every dish mayo special with the number one ladies' choice.

0: gusto ko lang malaman nyo na 4 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magandang umaga mga kapuso, magandang umaga mga kabarangay, ako si Papa Jeppoy.
1: Ako naman si Papa Carlo, magandang umaga sa mga loyal.
0: Ngayon po ay Lunes. Alam ko ay busy kayo, kaya nga sabi ko namin kanina.

0: Ka naman at palabas ng bahay, kamusta naman ang lagay ng panahon? Eh, medyo makulimlim kanina, ipapasok ako, umaambon. So, ingat po sa mga babya at magko-commute. Medyo traffic din ngayon. Tamahan nyo yan dahil Lunes, unang araw ng pasok. Empleyado plus estudyante. So, ganun karami ang nasa kalye ngayon. Pa-shoutout, anak ko 4 years old. Sabi ko, pasok na siya sa school. Aral na siya, nagagalit, saka nagtulog-tulugan. No. Sabi niya, bata pa daw siya. Aray ko.
1: Aray ko.
2: Alam mo bang walang kasing...
0: Pabati daw, mga Pogi Welder. Ari Susan Fernando.
2: Nakikita, ngunit malaki...
0: Ah, alas 7 pa lang. Hindi alam. Mali ba yung sinabi ko? Alas 7 pa lang pala.
3: Alas 7 pa lang.
0: Sorry.

0: Message kami ang Facebook ko, Papa Jepoy.
1: Papa Carlo.
0: Konting alaman ha, kabarangay, meron tayong ano, tinatawag na ano. Mag-ingat po tayo. Yung Data Privacy Act. Lalo na yung mga screenshot.
2: Bawal yun?
0: Oo. Bawal mo ilabas ang impormasyon. Nang walang pahintulot. Kahit ano pang nilalaman ng mga dapat malaman dun, dapat may pahintulot ng both sides. Kaya mag-ingat. Ganun pa man, sa mga lalaki nakikinig, wala kang panalo sa babaeng may screenshot.
3: Tama!
4: Aray ko!
0: Hindi ka mananalo. Kaya mga loyal, may meeting tayo!
1: Himayin natin kung ano, saan nagkamali. At nang hindi na maulit.
0: Hindi na maulit. Hindi na mahuhuli.
4: Aray ko!
5: Tama! At hindi nyo kami mapipigilan.
0: Papa Jepoy! Napaka-tra... Oh, traffic talaga. Sa lugar yan. Commonwealth? Cavite, saan? Saan lugar? Ross Boulevard? C5? Pasig? Kainta, kamusta dyan? Pasay, sa Makati? MacArthur Highway, matik yan. Traffic dyan. Yeah, ingat sa biyahe. Nakalab na tayo sa Barangay Elos page. Punta lang kayo sa Facebook ng Barangay Elos. Papanood na kami ni Papa Carlo. Website, gmanetwork.com/radio. Yan. Pwede nyo kaming mapanood at mapakinggan sa buong mundo sa website. Pakisabi na lang sa inyong mga kamag-anak sa abroad, saan man sila, pwede silang makanood ng makapakinig ng Barangay LS. Pag manonood, Facebook. May video sa Facebook. Kung makikinig ka lang naman, pwede naman sa live stream. Siyam na minuto makalipas ang alas 7. Yan ha, malino na. Alas 7 ng umaga. 7:09. Ngayon po ay June 8. Haven't you heard I'm the internet girl? Balik tayo mamaya. Music muna tayo.
6: I'm getting out of here.
0: Ako si Papa Jepoy.
1: Ako naman si Papa Carlo.
0: Sa umaga, Potpun Invest ang number 1.

0: song was brought to you by
1: Yakult, panalo ka dyan.
0: Cebu Pacific Air, fly to what moves you.
2: Barangay LS
3: 97.1.
4: Stronger
2: forever.
5: Oras sa Bumbringay, 7:22.
6: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.

0: 97.1.
1: Sugar Forever! Magandang umaga! It's Lunes, mga kabarangay! Pasokan na! Ipasok na yan!
0: Hawak mo ang beat! 7.35 ang oras. Welcome back to the show, Pot Pot and Friends.
2: Ayun na, bangon na, bangon na. First day pa lang ha, late ka agad ha.
3: Aray ko.
0: First day late.
2: First day. Eh, yung mga ano, yung mga mag-high school na. High school ka na, maayos ka na.
0: Nakalit tayo sa Facebook. Good morning, Arwin. Thompson, Renasya, magandang umaga. Sino pa yan? Susan Marquez, good morning. Janet, good morning. Shout out, sales force ng Maximum Product Distributor. Distribution. Nakatutok lagi sa barangay. Salamat. Sumapi kayo sa amin, pambansang union ng kalalakihang inaapi. Kayo nang bahala sa abbreviation.
3: Aray ko.
0: Meron kami, Good Husbands Club. Good morning, team. Good morning. Makikibati naman po sa biyahe. Traffic sobra. May pasok ang mga chikiting. Pero gusto ko lang ipabatid sa lahat ng hindi loyal. If you're not faithful, be careful.
3: Aray ko.
2: Be careful.
0: Good morning, mga barangay. Titingin pero hindi
2: titikim.
0: Yun.
2: Titikim ka pa, ha? Bawal yun.
0: Present daw sa loyal, sabi ni Carl Darwin. Taas ang kamay yung mga loyal.
2: Darwin, di mo sure.
4: Mali ka dyan, partner.
2: Bawal po yung sinungaling sa husband's club. Kasi gano'n na rin yun eh. Pag sinungaling ka,
0: clap, clap. Sa totoo lang.
2: Arwin, magandang umaga si Brenda.
0: Papa Jeboy, buti pa yung traffic kahit pa paano umuusad. Ako kasi hindi makausad. JC, magandang umaga. Uusad yan, unti lang. Unti-unti intin mo lang. Pa-shoutout sa mga ina. Nasaan yun? Busy daw sa paglalaba. Magandang umaga, Brenda. Ate Brenda, good morning. Good morning. Shoutout Commando and Angels, Ma'am Femme.

0: Message kami Facebook ko Papa Jepoy.
1: Papa Carlo 08. Message kayo. Magibalita kami sa inyo, ha.
0: Nakalab tayo sa Barangay Los Page. Oh, baon mo, naiwan mo. ID mo.
1: Tama. Magbaon na lang kayo, ha.
0: Iwan.
1: Para makatipid-tipid kayo.
0: Iwan, oh, ayun, oh, nakapatong. Ayun, di mo nakita. Ayun, oh, pinatong mo sa piano.
1: Yaman, ha, may piano, ha.
0: Oh, yan pa, oh. Oh. Babalik pa, oh. Nagmamadali kasi. Papa Jepoy, may ano to? May problema kasama ko. Nakalimutan niya may pasok na mga bata ngayon. Dapat pangbaon ng anak niya, nabili niya ng gin.
1: Sabi. Ngayon, ino, wala siya mabigay. Bigay mo yung gin. Hindi na pa talaga yung alak.
0: Oo.
1: Nain mo yung mga anak mo.
0: Out yan.
1: Out. Padampot mo nga yan.
0: Sumapano ko yan sa ano?
1: ICC.
2: Aray ko.
0: Di ba barangay muna?
1: Barangay muna.
0: ICC ka agad?
1: Wala. Barangay muna.
0: Birthday ko po kahapon, wala po kayo. Wala nang...
1: Sino yan?
0: Si Lynch.
1: Lynch? Lynch, ano sino ka Lynch? Para batiin namin ng Happy Birthday, Lynch.
3: Happy Birthday.
1: Ang swerte mo naman, Lynch, pag binati ka namin ng Happy Birthday, Lynch.
0: Happy. Eh, kahapon pa yun.
1: Kaya hindi ka namin babatiin ng Happy Birthday, Lynch.
4: Mali ka dyan, partner.
0: Viral na naman ng cheating. Kawawa na naman ng mga lalaking walang ginagawa. Nadamay na naman. Lagot na naman sa mga asawa yan.
1: Huwag niyong lahatin. Kasi hindi lahat, ano, ilan lang naman yan silang manluloko.
0: Oo.
1: Oo.
0: Mas marami pa rin tayong loyal.
1: Tama. Kaya sabi ko nga sa inyo, mag-meeting na tayo mamaya para matukoy na natin kung sino pa mga natitirang masasama. Laglag na natin.
0: Laglag na natin. Adrian, ako pala, birthday ko na mga papa, pabati naman.
1: Sino yan? Adrian? Adrian.
0: Ay, gusto mo yung may ganito?
1: Happy. Sino ka ba, Adrian, para batiin namin ng Happy Birthday, Adrian?
0: Ano kala mo sa amin?
1: Uto-uto?
0: Maghanap ka ng DJ na mauto.
2: Aray ko.
1: Maghanap ka ng DJ na babatiin ka ng Happy Birthday, Adrian.
3: Happy birthday sa'yo ang pagkain.
0: Umalis ka na sa harapan ko, Adrian. Masasampal kita. Happy 7:41 ang oras sa buong barangay. Kung kakabukas mo lang ng radyo, first time mo makinig, welcome po sa Pot Pot and Friends. Ang pangalan ko, Papa Jepoy.
1: At Papa Carlo.
0: Ito po ang number one every morning sa Metro and Mega Manila, Pot Pot and Friends. Tandaan nyo yan, ha? Sa pasahero ko, umupo sa harap para matulog.
4: Mali ka dyan, partner.
0: Magandang umaga, Christopher. Ingat sa biyahe, ha?

0: plus 97.1.
1: Stronger forever.
0: 7:46 ang oras. Speak of loyalty. Nag-isip ako ng mga animals na loyal. Siyempre, aso.
2: Aso loyal ba yan?
0: Yes, aso. Mm. Penguin. Ang tanong ko, napaisip ako, meron bang animals na hindi loyal? Siyempre, meron. Ang unang papasok sa isip mo, snake.
2: Snake.
0: Yan.
2: Pusa.
0: Malandi
2: yung pusa.
0: So, sa tingin mo, ikaw nakikinig ka, bukod sa snake. Sa Animal Kingdom, ano pa yung hindi loyal? Talagang hindi mo pagkakatiwalaan. Yung alam mong hindi ka mahal. Alam mong ginagamit ka lang, ganon.
2: Mag-quit.
0: Merong hayop na ganon. Ano kaya yon?